Perko alua ki lola iwa ilo tato falati o ka inga ilano anga o le soko atu vai vai atu o longo e tu sa timole ni va sa a. Toi whamana tua tuile ne yo uinga timole file sociale o ki le motu le nao tato i futuna. Kulortonga ne i uvea ne ka ko futuna e whasoko atu loa il feria lima aso valu o octopeli. Tamata ile usu o la valu ki lola ka unfulu ki whakolo ane i ko poi tamana timovele. O ka unfulu ki fetapa ku whakolo ane i ko ono ko lia timomalae. O la tasi ke lo la lua si la la tea ki fa kolo o taua, ti kolo la lua ki lo la fa fiafi ki fa kolo anei ko toloke, fiua, tabai, vai sei, nuku, timo leaba. Ki ala tau ele es mafai la la tau fakaku ki mkiola timo aso anei, koi mafai la koto wano ki le trezor, o to o yai I le ferio fa aska un furtu fa o masina o octopeli. Manatu I ka inga ki a koto o futuna, filie lima aso valu o octopeli, e li atu ailoa a le file social. O la valu usu ki lo ka unfulu ki faa kolo ane I ko poi, tamana timo vele. O la ka unfulu ki fetapa ki faa kolo ane I ko ono, ko lia timo malae. O la tasi ki lo la lua si la latea ki faa kolo o taoa. Si ko lo la lua ki lo la faa fiafi ki faa kolo ane I ko toloke, fiua, tavai, baisei, nuku timo leava. To e farmena tua tu ko le lia tu le file social e far sokoloa I le falefono fra minisi le na e tu I vasa vasa.